I da mi krim stan an chasi gdais tu ga tu pua no. Nani si po, nani si ko patu ni tukska. CJWE.